yun yan, oh, yun na. Nga nga na siya nga, chia in nga kamalo. Nga na ho chong tua, mùi pa nga o kin na. Chai mùi bè nhẹ nhàng,

Enya aya ni ko ni na ha byo du lo ye nyu he ga ne ta na cha ga ji le lem tha ga le pha da ne ma ye nyu ga pa khau ya mo hum na ko ni ga pa jo nu thi jo je je me ye nya ba la bu cho ju lo ye nyu la bu cho ju la bu ya ga ne tha san cha ya nga le bin ye ya ga bin ye ya nga ye nya na ayo mana amya ga le lap lon le ne jinga ye nya lap lon le ama la bu cho je ga ne ada mana pho thip me thip ma lo nya da ma ma ng ga ada ma le jan tha ne bin ye ya nga ye nya u pa ga na ji cha na thi ge bin ye ya nga na lu phe ba m de bin ye ya nga ye nya lu phe ba ge nga ga ji lu phe ba hu ga ja ne de ji e ka chung a ye nya la tha ba lu phe ba ma ng nga thi mi ne cha na thi le ku lu gu m ne lo ye nyu pa la ma le ku lu ma mu du m na gu de bi the do ji me ye nya nyu na ko ni ga pa le le ye gu te le ma bu tha nga si ga pa bin ye ya ge gapao binye ya na ko ni che sum ga nga ya nya lo phya ba ji ga nga ga nga ya nya le hum na ku the mu nga ya nya na la bu cho ju ga na ma da ko la pu ga ne sa cha ya na u ji nga lo a ma da ma ng ga si da ya ya ya mi mi si lo ya nyu pho thi me thi la na ma lo ni a da ma ma ng ga ku lo ja ne nga je ya nya to ni hu ko ni ma ju nga cha na thi du ne ku lo nye ya nga ye nya thumi ne go pa ma da le gu go pa a po hu du ro a ma da po hu du ro ye nyu bi nye ya nga ye nya hu du na nyu e pa nye a si ro e go pa hu na ma ji mi ne pa nye a si ye nya thumi ne san cha tu na lo ye nyu yu ha u thai mu a ma da ji thai le gu thai ne lo ye nyu san cha ya thai ne ya bo nu li na le san cha a ma da ya na ya le nga ye nya thumi ne amada san cha ma ja na ko ni ba cho mu ne la ane yo ha amada gu ne ma le hu lu salang ma ya gu ne ya nya a cho ni ni ya la nya di e ge hu lu tu la nya lo thu mi ne si da na ni bi la ne hu lu ti po no ne ya no ne bo ma le la no se le nge lo ye nyu ti ga ma ya to le ya nyu a cho ma le pe che na yo pho na bo me ye nya di ma ne go pa sam lo la nge hu lu e ne ne acho ma cho chega ya linge po kulo cho chega na lo yenyu amya ga bolim se yenye thumi ne hale dima kulo ya monga jo da ta jo ne kulo ya monga jo ma ya mo le ko ma ya e ma e nya ya nya da ta jo na he kha ma le le ti po ama da gu ne se le si da bi ne ma le nge ma ya to le ya nyu hu tu ji e ne me di ma ji ma ya to le ga ko ni ti ji ma ge nya ma lo ama da ma ngi mi ne a cho nye la le ya na ya nyu hu na ko ni ba ku the ku ru bi nye ya mi ja ga ne ma ya nyu na ja thi na ko ni gam na so m lo ya nyu so ma ti ma si le ma cho the a cho ma le kha kha ma cha tu ton tha me lo ya nyu ma cha do tha the ji ga pa ni na su no ya mo na ba chana thi ma ine oyo ma ine lunga thi hum i nga ya nya i na ko ni lunga ngwe ma lo na thu ko ma nga je ya nya thu ko ma ga ne upala na na ha pho lo na ha pho phi ko ma ji ba a tha ne ja nga ji na ju lo phi ko ma na ho tu phu la do tha lo ya nyu ho tu thu na sa go do tha na sa phu la u ma ji pha so nga je ya nya ha si le ma cho te ma nga je u ma ji sa yo chu i sa bi chu la le go lo pha so tha ne do na ko ni adi ma umana na ya la je ya nya go pa sa po po me ni do tha ji lo ya nyu che lo phu la thi mi ne ho go pa so ma di ma si le ma cho do tha nga tho le hi lo ya nyu si le ma cho te kho ma nga ji hu ko lo bi du le le do tha ne lo cha ho lo ya nyu che o ni so ni che ja ya nya na yo che che wa yo che che si le ma cho lo che ma nga ji a ji yo che che bi che le do tha mi thi mi ne hego pa boje ye nya thumi ne na yo ma thu hego he pa cho mu ne ba le ne ko lo ho tu tu ho ji do che ji ma do nga lo ye nyu sum kho kho phu la kho le ji hego na di ma ho pho ne go pa kho do pha le na ko ni du du ni yo mu lo nga ye nya to ko ne di ma ju lo wa ne ya ho bo le na di ma ma on la pha hego a bi ye ya nga lo to ni
cho nó thi này mà yên.